Sinnak saut. Udak si malagibok. Tam na suri kang astanak may utaw lawak si mayok. Donat anakwak. Tagbo na to sani akapti ko sinnak saut ikut. Ilang ilda ko yan na may tiyak pabut. Tagbo na tusak saut itaw yung nangmat.

kau pertigapan yang tamani kunanga sekini lo sakit pati ulato na iyikin lo kupilirulti kubangay kau maluma at sumagayalo tayo kong ikalawak pagi tayo ma ulumikaya kau mabiti iso magitawin lo mukaw sige yun lang sila umitabo kau yung mabungan digi makilaw ka binga tayo magtaw naligin makilaw ka din ang maluwi kau malaray gabi nga kung aliw may katakan nga kisya ni kau patikimig pat tamanit na nga tukisi si magasuari ay gila kailaw man at kalutay lume aga kalutigul lunigin mukaw tinlungalo init sakago at win na ulaman kilam niyo. Kimagaya kalap tuwin lo, katangutik ka, naligin makitak ka. Kisiyan ilipiso si Gaya Kama, tunog to si lo. Kaya sumunong matikitaw Kama, kung pinulaw ko nga. Inuni lima at siyang ni, isumabalaw ko nga, maan na kutukot na hangit yung nga. Kung mayari akalaw ka masuli, ila suli piya sa kalawalaw ka ma. Imaam makialo, suli yun nangin makikasalaw ko, timaila ka mailinit. Ikalaw pagkapiyo yun, piyong itulo. Ikalaw kibagka, nalitigin na kibalaw tabo. Kubiaso katigin na kibalaw tabo lo. Umakain na akong naroma, kilamikain na kulungun ni, tabaw di riyakto lutit. Kunid lutit lo, imakalo ni, takubukit, kungatil lutit. Kisiyan itaw, tukisi yunga, utikain na akong naili yunga. Tay may kaluwak pat, utikaluwa ko ma, ikaw malugo inusit ibalaw taka, takuguku nuna lupi yung manang ningi ikiang unang utsala uyak ko nga ikakpagi umatigalo tatapo kitsanong mit pisul ka makilam mi matuwi ko diyaw ka ma isik tungal wakad lang nga ang yung kalaw kong ali, kumaya na tukso ang mga. Guti tako baka, itsibayo, itsibaw takso ang minit. Kung atso nila ukaw tiba nga, tapa isok ang itok, ukaw tiki si mayak. Ulo may inusi, nuna may piyakirmat. Maanili, inusi nutami bigyapo ila inusi katyalaw kabi yung anak patutidlo suli yung namakitutidlo tamak si masipigibalaw mayuti namang itumit at ulagay kabi kisiyami isumagi yung nakuyo si mayuti manali at sa kong nagtumingon ni Kuti. At iagag katigulugi, kuwaya sa katigilang lo. At ikaw pa, bigyak pa, iliningi kalwa ko ma. Isumatay ligit, kung asigilin ni. Kangalima at siyak, ikakay gabi nga, iliningi katak ko nga, umatikot.

0: You want it? Una?
1: Hi, I'm Christopher.
2: Ready? Hi, I'm Josephine.
0: Nila ko matutuin ako mga muna. Dipok tila ko niya. Kasi na yan ay kalastuin ako. Dahil ka pa nakitay na ni mga ta. Apek sa tawad ako ma. Siya si kapag ko ni. Apo na Newtown area. Diyan tala ka aktuit. Anak ka nga. 2335B. Halaw tinga. 2986. Fresh panic for $10. First come, first go, kuma. Yes, yes.

Dan Alison Saunders. Happy birthday, Alison. In yung kusutserik from your friend Josephine Tuma. Panagtitay ko... Nungutwit. Panagtitay nungutwit. Nag-umigay ito ni Uri Katatnut. Ang malupit si Sigo Mayok. 0128 mito ko. 0128 pit si Sigo Mayok. Dan nalupit si Niu Vetsali. Ihalupinik. Ihalupin siya ako ng 0507. 0507. Pitsi siya mo ito.

0: Ilaki. Pat Store ko wa patuhak ko ni tensa ni ni su iba nga Pat Store ku ingak to ko six mukbak po ku lang at suni Pat Store ku ingak to wa patuhak mi six mukbak ku lang ayo.
1: Aku ni kalla ingi teo khatalak me gama ingi ro sele ro sema khatalak me sunga ingi ro sele ro sema ya ganik na kok sanak pe yun na nek khaw ye mangi nak ta khanga te na ta ilun na le mat se ata dan da ullu me inung in na gama na kok sanak pe yun na nek puigung in puigu sungu galu ak suta pigun na ni bunnik kisyani dan da It's kind of like a reminder. Dana, ikhaygi agote inungin nagatta ulo me.

Gat squeal, gwein o'r dyma yna. Gat squeal, dyma yna ddys i gyfo. Pet store, so pet store, open until 6 o'clock. Pet store. Gwa pa to hak mecho den. Okay nga lang ayo 6 mo ko kwalo ni. Takwalo lumi, kikuting nga lang ayo tiki sima malema. Cat lasery. Ato si mga piyak si malak tuwit. Ta na talimang musimak kayo talimang Pfizer di mo natum. La, nutum. 1 to 5 so di lang ayo lumi. Lek tuwit. Tama niya, kikutik si mga.

0: Michael May.
1: Long time no CD. Haningo ti puiko nega ko hamigi angat ilani ng tok tamakala na sugalo mat. To kaktito kento yani maniusi mayup sa unilimangin no alas imanak mipitilugo.

Aba, chiquitita, tan a toquito se si cupa mi piti logo y la limang in not. Pitsi, new vet so mi uit. Lisi Mataluconi, 2604-1 ilunga, uhalo tinga 0507. Pitsi, $30 tuit, ihalo pivinit, new vet say, 2604 mi tut. Tena akotikuta, kuapakoni. Pitsu ni tapponga su iga pimut ten akho ti malituin lugu tawa ni tu ilunga. Amma lukad ki guti ngwale riji tamani mi yok hau pat ulakut ukui nga laktu nain ngumi ukui luni khiti galik pat ukua luni. Tapani na silak ni